Na oma je pati bo ho ti de yo pataki pataki Harry be like me she change Mod yon so fi want that on a rap late Still drove by change Emi le mo tati bo boy po le show I re Mo bo jiwo olorun kini mori mori re Emi le ni tawon ara ye tati console Emi no re le ni ti mo fi owo control Eye yon jedi po long to be Olorun to bo shishu Owe to shiti mi ke lo bi Say mo lo mo ina lo shiti oko ya Olorun je ore ni wa jo ma je ka wo fire Simba fe wo ni yara yin tele E ma ni pe grow enough Mo n jama la ni sin mo ti gbe tu o le na Omo la o ni mi bi o n tri fun esu Desu ba ni package man O ma ri anu jesu